0: Ulakot. CBC ukiok takto pivalde yung anina rektrisi. Uwang atobi utak. Mark Carney si budak pangurak Prime Minister tidlugut tawung aku juang mut ni tidlugut akago ni avatinit anigok tidlugut ay pangu tidlugut inuit si budak tiyo katinginit katimakatakarong mat Inuit Crown Partnership ngunakak tau unit tako katimayi katimatidlugit o kausiyo katawrok tuk Pio katao nang nakaktao tidlugit ako kinao yeit sapun nang rutigyo yunut kisani Caitlin Jonas unikakpok takwa kinao yeit kudrang mutuka ngangimat suri.
1: Kanatao pangayok ka nga Mark Carney kudrang mito. Inuit sivulak tingin ni pilagi katakakun naksitere at tukan nakasutunin. Gava matukakut pivagayak pali atilugit. $10 billion ungataan ito ni atong nangininik ukiyaw taktumi. Atok daw kayak to ni unatakti amis ako kayak titin ang mot. Nang minaksulak pali anang mot. Pero tagjualo sana yaw jutik sangin no. Carney ko jaw may lakpok. Panti kasanot akagunot. Upag daw lak sumatin nagit kanataw pangayok kangin no. Unik kangit ama tuwero tingin ni ko kalat tilugo. Inuit king kikakto yingin lo. Pilag katiki katimayingi katimatilugi. O kalawktok. Inuit ko pipala ko takakayakto ta kuning anutanik. Sa budget yutik sa ni kinaw yan eh. Atok tau kayakto tik pekotak joan at notango kaya ko tiksano. Inusingin nulo aki kaya ko tiksano. Manak ko suliko joan mo na atot kinaw yan. Tapang atot aki tau si mangito.
2: Inuit sivulak tingit no tango kak titaw ko iyo mitak tingin ni. Solo karni yung mipigilak tangan ni. Kanataw sila tani ng akto no sanayaw lak si mamma. Meligay kapamakungin no sanayaw lak si mayok. Una tavit jok to kak tilugo kingulang mi. Caitlin Jonas, CBC Pivalayo, ikalun ni.
0: Canadian Armed Forces ko takwa unataktog sakot takwa ayokon nagsakan nilang matagok ukiyok taktong mit Canadian Rangers kut ni Aurataw do ni Operation Nanook takunik nunay nakut kawi sakatang nang mataungasik tunin takwa pigyako tikakluti Banks Island ngunakaktaw yun ni Inuviari nunanganit ak putak kikiktangin nit nunaving mit takwaglo tasiyak chua sigjak pasilimangan niglo nunatsyavong miglo kawisang takwa ilinang ng mit aurataw katawrigayo ni rokun nit tawan ni ukiok taktong mit imangan ni tawksi katang ng mikatut katigik tunit aw yariman aurataw rigaro ni ukiok ngokasung ningani ang ayok kagayaw yulukurak jong mit isumat tia ko yisimang mata iku marigin ng mi atang naktayli marigin ng mit ikwara yo karok tildugo sabi kaya kuwing minagkadyaw tildugo hamarak ko ni aurati nga Matthew O'Halloran o kakpok ikwara yo tana 6 feet mi 8 feet mo tikyo tililaong mat uksukaw timit kanit tukaklo ni o kaklo ni tana ikitiminan ni siyo karong makanigayangan ni katikotimiglo atok daw si mayon minan ni si

0: kala yung kalangit masuli, wala yung galawak. Tana, kakangit yung 1-888-896-4135. Yung kalaw ni 979-6151. Kanataulo galaw tilo niyok. Eh, pasalukat dyan ako lulang makanataulo nga ni anik tweet. Nakasukirin niya po yung sila tani. Amiswa lulok tweet. Kawin na lulok tweet niyo katigikatig. Dito kulo kay matama na kala sa mayo kapto api yung makinawit na kilokala bin.
1: Ubang nga.
0: Eh, bin.
1: Eh, sa takoto ko yung asuman na katawang na yung ipasakang na dede may unik kang rago mamot. Ama, happy kang na dede kakat si hulok ti, nitibok ti. Kaban na yung halong na ubang ay kato yan eh. Ipasak, ulasak ko ang sila ka maubang man. Ubatin ni unong mo downtown arawa mo after 9 a.m. Bakwasa ka makitong Canada de Rasa yaw ka man. Ukulok siya ka kwa mga kausang na tinaw takot pila ako. Pilo ako ay ulangan. After 11 ukulok ako ay ulangan. Rilo san tumon. Nilitsiyak to ka na takaw nga. Nilitsiyak to lang ito nga taon na nga matalong lama sila takunay hatak to utap taon nga kraw na nga palayo araw man aso lang taon nga no sila ito nga amisok tiyo ka rin amisok tiyo ka rin ula ito taon na ito awak sa flabong ula ito aso lang in the afternoon umusaw ito lugo kapenak tiyo araw tako sila. At chwaraw sila chwaraw lang tukad na chwaraw lang nilo lightning. Kaya jwati lugo taman na hawdi yung lang taka over 30 years manan na tunga araw kami. Kaya mabit chwaraw to lugo hawdi yung chwaraw ako kapya ng mga lang to taman na araw kami. Nakumibin nga lang nara tuli makapin habit ka nadadektag ka
0: namikin na chakto na kung may bidya ko lo CBC. Thank you. Yeah, bilo ko yan namik. Kala ka ta ka bisata. Alianin. Ila do amin na la to api wa mata ko yan namik. Ko na la ka ta mayu iri ni kulung it. Amata so lo ka la sma yo ka nga kinawit na ki lo ka la bin.
2: Wa ka
0: na. Eh bin.
2: Okay, liwa kun na mitu mata ni. Kini CBC kaya TTS ipaksa hamrekut kami dihasi tetapi pingat tidak mata barbecue seperti itu. Oyo laksana mata tutu ini nuni tutu ini mata itu kerjaan orang ini.

0: Missouri girl. Que tu vas avoir un bon résultat. Ah, moi, je crois que je suis un peu plus comme une femme. Maman, tu es un peu plus comme une femme.
1: Itegulu yattu maria laulatuit silalutu kuloa pik talilatu ala ukatatinul teeme palula orivok kanuingitu api ulutek kumu migata lia neit ati yoka ala katta kumagusi yoka ala katta tarissi kena tateem ippasakat joosattu ala kuloa katta teeme kata ngua tarsin ala orivunga kanga ala neit hani kata ulunga pe kata ulunga sunoba teema alia neitu mini ala minu kati nitakuno saattu nitako kattalan nasi yungun balloon neit ukuotu sarakse ili langit una kiina ojekku vik pisimalan nengi pako Christopher Jason Smith katatta mini ila tapo yolong CBC kunnot tana salluvini upniu bingata kitiangan itu Allah bibut tabunga kanayang ni tini tabunga ayo esa katauna tiak tu si katai jamini nilu ni kinyakya kumatoa kusi. Also, a wallet belonging to Christopher Jason Smith was dropped off at the CBC office building number 350. You can pick it up during working hours. It's always when you drop something like that, that's valuable to you. And when somebody finds it and, you know, claim it back, that's always a good thing. Amata makutuli matamani nunavumi. Takwa 8, okiulit 18 and 30 mut. Kuts kausuitok mengwisopingani. Amalukutinakpang mengwisopingani. Takwa pipikatitawala alami mata. A joint park management committee meetings when I got there, you talk about Katima Katatuit, Katima Yo Katatunilak, Malo Inu Kawajimaya Tokanginig, Katima Yo Katatunut, Inanik Pilgri Katakalotit, Mingosopio Mixanut, Tamasuming Pivakatola, but oh, Nalip was a June 30, Matuvik Salaminaki, Kokalamari Tatuin. One is Lokala Samajakanga, Kinovit, Naki Lokala Vin.
2: Ubang akay.
1: Ibin. Hi, good dawn.
2: Ugla ko good dawn. Happy Canada Day.
1: Happy Canada Day.
2: Hi, lag. Hey, ipag sa imining, ayaw ko nilaw kama. Ilulikuluga, ingutada baktaka. Josiah, ako sa akin na lang mat. Nakumig, lumibigyak tulaw ka bunga, kuya rin, aktualo rin nga. Takuya kuru yak ko tapaw nga grocery or mo utak pala ni ano tigilugit mami anak nuwa so yak tuwalo raw ko maana na ikulong aso lang tapaw na katigilok so gait sila tiyawa ba yung ngarong mat piso ka suwarok to nga utim mo sila tiyawa kulong mat amalo ukuro ang iti kululun na matiyakso ni kadyaw sa tiyakso nga aso lang tawa nga piso so yak to nga federal road tamaw na. Tabunga tikit pagbiyala ka luwak siya nga nukakpabiyo katak tumi ato kaya no siya manu katin nakaktaw siya four corners sa kuwa ka alo din no naku yu alo eh migdia yu alo eh tusak sa wagay lilak tu galuat awa na yu minasugid luwit tusak sa wagay lak tu tusak wagay lilak ta galuat ka awa na yu minasugid luwit piso yun nak tu nga tangwa dia yu alo lak tu eh four corners mitakwa parade tu alo eh tungilik tuwalo eh. Takuminak tuwalo luti ni Jaws yak tuwalo luti glu. Tawo nga sa lubin na mo nabagam na kama tawunga kayu

0: dasa waktu nga tabo na lukisya na atok logo kano kanin na pangung ma katao si yuaro ga ma kunin a parade yun so lo pang na katao si mayukikip na katao si yuaro lunga piso katao takwaro nung nalipaw yakut dan taku minak titi si mayanga ni jau si aktuar jenen ta koktu tiak sukik taku aru makuk tu garu guru ubik taku ru taku minak tiak sukik tabani ilau lukik ila iki mad lukik ni jau si aktuar ung mata tahan sa katau si yuan sa katau si na lulu in now you need to have to keep you out of the movie stuff. Over Taro, yeah, look to my time. It's a Katao, you are looking at who, who, look. You let her over. Can you see Nang Matatatuma? The Josie Yaku Sandan is who I'm a sugar again, I'm a sugar gama. The man in Naksunga, Pisaka Town in Naksunga. Tobung a ticket to a look at Nakasuk in Yavinga Sandiani. Takwal si buong anit to isang bagay kaulotek tawo nga ikakto ibibin ng mo tawo nga lain na kubo kanda gayano no kapagay sa malak tutik takwal kasi ane palupto ni ilaw lakong na kama asuin na isuin naksunga takwal kay malak sugit tawo ni inuwiat tuwalo lakto in tawo nga pisuin naksunga ni roving mo imini iyo kay na lakpunga ilaw jala ang ikarawak to nga by default mibing minga ka ma piso ka pao si kantap to aro ka ma imbini inyong ikay na lang kurawak to nga ang ika ka ma wah piyakin ito aro nga sana tatay ka tao si aro kao ka wag mo lang tayo ko akik siwa katak to eh namituin na tiya kuya gawag pa mo ubagong laki kaktiluta tako alay pinagay bigyo akalo katak mata. Iniwiag tunay pala ako sa mga luwa kama kisiyani. Iniwiag tunay luwa ka alo katakom nilak sa mga ma. Kuwiya na kain nalak tuwa luwa. Kuwiya ta ka nagtuwa lulunga. So, lulu. Niwagbing mo, siwa mo na kaluwa ka lulunga paniga. Facebook ko ukaari yung alo gito ni. Tayo mo na uwi man ako luwa kain nalak tuwa. Angin ka kama, oh! Oh, taka pa! Imeli taka pa. Takay, takay si kain nagtalak po nga. Aku lupa sih sama si tabau dia masih belum dapat mail. Awak katiak nak pusi sila tiaw gua mesti tua dong mama tahun ni. Kuak sang nak kain nak tu tak ku ada wame nak tu. Wangilang kuak sang nak tu nak kain nak tu bini. Panik tu kali kami ngatu nak tu kalau ikat kau abang anu kisah ni anu kabel jauh sini sila tua dong kain nak mat. Anu kau tuan yang mata kau biasa. Nakong may kadang ulo ka tiyang nakputin.
1: Eh, nakong may tayo kadang kakala ka tayo kabin.
0: Tema.
1: Bye. Ilak, kadang, kadang, kadang, kadang. Ilak. Sulay ko alas sa mayo kang palayang itok. Iyo ko alas sa mayo kakun na ito kasi anipi malayro. Ito sa solo, ito digit utol na ang migata. Ati yung kala katatuin na niya ako si kaya ilaw to sinipas at naroon ang ito nung nalin niya jiging ito ni kanwili at ito yung kaluya pamata ha malagi yaw yung ipilig ito akata yung matawang tato nung nalagalangon na so unique dahil ko na si tiko tamani kanuluya araw ako sulok patito ako di nang imatwi sa magaya kalututit so lupiya kaya kituminat ito pilig ipatuit kuya natapapunik ko. Mana people leh tu sasa ke nan nalam me mata tobi utak ino galan tobi people leh yo lek ke nan nalam me mat inu titut amal kalona titut.

0: ullak kut CBC ukyok taktu pibalde yunganina raktusik mubangatobi utak adwa kut kimiguna lang mata sapunang nang mit kinaw yakak tik tik kanang nang mit siburak tukjwa ukaklunita kwa isumak saksari yaw riraong mat isumaru tigi yaw kataktu nino na ring nimikin naksaw yunit Mark Carney katimakatakakun naksilaw to inwi siburak tingin nit kudwang mi ay pangutid lugut inwi kinkig kaktu yingata katutikatigik tilugi katimayingin nit Tana sibulik panguroktok avatini agago parung ni sibulik tuktuak uki nunabing muak tilugut karni pinang nagaroktok inung nit ikayutakagun ng naktunit araw tiligin ng mitakot sapun na katang ng mit kisya nito kisya matyaklo ni takwa aksurong naktok sa riyo kataktot nunarit mikinaksaw yut.
1: We need to be conscious.
0: Isumagsaksiw tiyaga kaktugo takwa apukutaw kataktot kinaw yakaktitik nasuktidlo takwa nunaring mutate sunakutangit kanoklo atukon naktuniklo Takot ikayuti kay narotigin na sukatang naktabo. Takot ukyok taktong mit. Sapun nang nang may katimaraw matap takot pigak palerak tilugot. Inuit tapirika na tamit arawa kuno. Katutikatigiti ako yilutig. Ang ayok ka nga natan o bad o kakluni katutikatigin nang mit. Aksukotaw si masungung mata inuit katutikatig. Kang nang mi asingin ni kinaliga yaklutik ay pangutid lugu obad o kaklone tako agava matukakunit katudjakatikatiyangin na runaktun.
1: Canada is positioned well to build on this.
0: O kaklone Canada miyo tako at tungavi katiyagun nang matakaw yung mayuniglo kaw yung mayung maring niglo ukiok taktong mit marigarigin nang mit kikutuy nang no tako at nunakak tuit naharagtaw kulunigit Canada miyo tay Canada miyo talagi yung nikasungung mata katudjakatigit tiyak rumadlutig lupiw si valet tiyagun naglutig lung Asingin nito katimadjuta karong matasok do no puvagluk to ni nungutip pali ko nasung ng mit kisuru akituro ang ningin ni. Canadian Armed Forces kutako unataktuk sakut awlakan niligang mataukiok taktong mit awratod ni Canadian Rangers kun nitako Operation Nanuk takunik nunay ng mit Kawi sa katang ng matagoong asik tunit. Takwa nunay pekasudji luti Banks Island mi takwa inuvialwi nunangan nit. Ak putak kikiktangin nit nunabing mit. Takwa glu sigjak pasang mi taktaw ba ni. Tasiyuyak joang miglo nunat siyabong miglo. Ayokon naksang nang mi awrataw kataw yuk naidaw kunit. Awyarima. Ayokon nagsarig luti ukiw ng kasung ninganim. Ang ayok kariyaw yukurag dung mitok ikay tikan na rumavok ikumarigin ng mi atang naktay lima ng mit ikwara yukarok tildugo sa virayak kuving mit nagkadyaw tildugon. Hamarak ko awrati nga Matthew O'Halloran ukakpok ikwara riraong mat 6 feet mi 8 feet mo tikiw tildugo Uksukaw timit kanito kakluni. Ikki timit nanisiyo karoktok. Katiko timit lo atoktaw ni kuyumit. Kimiko nagtidlugit katiko ikot. O'Halloran ukpero sukpok tak na ikititaw rakluni kamitaw na sukluni kisiani ikwaran tuin na rakluni. Glenn Sutherland katiko ikunno angayok kariyaw yok o kakluni.

0: Udak. Mark Carney sivudak pangurang meyok sivudak tuk drong mit ku drong mo nilkugyang nang mit avatini agago parung ni anigok tildugu ay pangu tildugu inuy sivudak tingin ni katimakatakarong ma inuy kingking kaktu ingata katutakati ingit katimayingin ni pinang nagaidlo ni kinaw yait sapunang ng mot atok tau yung maluni kisi ni Caitlin Joannes unikak pok tana kinaw yak kujuang motoka ngang imasuri
1: kanatao pangayok ka nga Mark Carney kujuang mito inuit sivulak tingin ni pilagi katakakun na siti agayaktuk kan nakasukto ni gava matokak kut pivagi yak pali atilugit $10 billion ungataan ito ni atok na ang ningin ni ukiotak tumi atok tau gayartuni una tartini amisogogartitinermut nang minersulak palleanermut pekotor joallo sana yautitik sanginno arni ko drama lerpok pontikasanut akkagunut upaktaulaor sumatinnagit kanataup angayokkaanginno unikkaangita matuerutinginnik oqallattillugu inuit keng kekkartuiingillu pilagi qatigi katimayingi katimatillugit oqalaortuq inuit ku pivaallerutiqarayartut taakkuninganutaanik saputjitsutiksanik kiinaujani atortaugayartutik pequterjuanut nutaanngoqaarutiksanu inuusinginnullu aaqqigaarutiksanu maannakkussuliku juarmoornaartut kiinaujat tappangaartut aaqqittausimangittu
2: Inuit sivulaktingit no tango kaktitaw ko iyo mitaktingin ni. Solo karniyo mitpikilaw tangani. Kanataw sila tani ng akto no sanayaw lao si mamma. Meligay kapamakungin no sanayaw lao si mayok. Una tavitjo akto kaktilugo king ulang mi. Caitlin Joannes, CBC Bivalayo, ikalun ni.
0: Canadian Armed Forces kutakwa una taktuk sa kut. Ukyok takturi mami awlak kaniligarang mata ayon na sarluting. Canadian Rangers mi auratoro ni Operation Nanuk Takunak nunay nang mit kawi sa katang naktut unga sikto ni. Takwa nunay pikasuji lugi Banks Island mit inuvialu inunangan ni akputak kikiktangin ni nunabing mit takwa glu si Jakpasang mit tasiyo yakjuang miglo nunatsiabong miglo. Ayon nagsang ng mi auratao katao yunero kuni auyarima ukyong ugasung ningani ayon nagsang naktun ang ayok kagayaw yuku arjung mit isumaru ti kaksimad ng mata ikumarigan ng mi atang naktayliman ng mit ikwara yuk karok tidlugo sabi kaya kuving mit nagkadyaw tidlugod hamarag ko aurati nga Matthew O'Halloran o kakpok ikwara rirok tuk 6 feet mi 8 feet mo tikyo tidlugo kataw yang ni kanitlutig ikitiminan ni siyo karok tuk tanaro katago ti atok tao ni kuluni. Takwa kimagunak tao ti lugit ikatagiyik kuni o halaran ukpego sukpok. Ikititaw roklo ni kamitaw nasa roklo ni ikwaratoy nalilaong mat. Glenn Sutherland katagiyik kuno ang ayok kagiyaw yok at sugo ti kakpok. Ikumarigin ng mi at ang naktayli matitin ng min.
3: One of my firefighters said to me yesterday.
0: Okaklo ni katigayimi okaw jorok to nga ipagsak kakto kakparat tilaong matpulla yung mut. Ta nagkapya gilagi katak tabo at ang naktumiso nguyun no na ring mutate at ang naktayli matitlutigong. Kugagdong mutak silina ningak isumaru ta kakpok puyungin ni.
4: Keeping actual mga katangin man. Ilang ilo, anong nangyay namang isuting inaulak pali ayo tamakuan. Kipili alo katang nangyay tagpataan na namang isutaw luang man ang malo. Ikititaw katang nangyay kalawang man.
0: Katigayik ko kawisang nang may isurit ilaw to kanok ikilaw mga parisik kunutunayaw lunin. king ulak parmit ikperjung mit hamarako auratiyinga niriyuni karpok tana imertarvik isuditinerningan niqaraqtit qattang nangmit nunaring miutai qaraqtit yaga qaraung mata imanginnit august 2024 ngutidugut anya kang nangiturigikku uqarluni isu

0: tuak nuna bing mut ni rugeang nang mit karni pinang na kaklani inuit ikayuti kang nang tiglugit iglog jarga nang mit takunung sapun na katang nang mit kisya ni tukisyo madluni aksukong naktoksyo kutaw yun naktuni nuna ring ni mikin naksaw yun eh.
1: We need to be conscious.
0: Isumak saksiu tera kartugu aksurung naktur siu katarik tildu takina ya kartik tinang mit. Sordlo nunaring miutet, sunak kutangit. Ayong nangi jutau yun naktunit ammaru takuat. Ika yutigi yau naktunik ikutu inang no kimeru nagluta. Ukiok taktung mit, sapun nang nang mit, katiman nang mit, pigiarok tok takik, pigiak tilugut. Inuy tapirikan at amit, arwa mituk sigarok tut, katutikatigit ya kuyiduting. Ang ayok ka nga, natan obad o kakpok, katutikatiging nang mit, pimaryo si mangmat. At uktaw ngiko ni inuy, asingin ni katutikatigig, bigi yung naktangin na kinarong naktun. Ay pango tilugu obad o kakpok, gawa matukak ko ni suri kigaktoy kataw katang naktong.
1: Canada is positioned well to build
0: o kaklo ni Canada tunga vikatya runang makaw yima yun niglo kaw yima yung maring niglo ukiok taktong min marigariyaw yun naktunit inung ning naktunit aw inuna miyuta ni Canada miyut Canada miyuta naka yun nang mata katujakatiging ng mit piu se balak titinang mit atoy na yun naktakang man asingin nita o kaw sa karaw miyo katimatidlo gisok doon puwaglong ng minungot tinasong ng mit akito ningin nidlo inusang mit inusang katarasong ng mit tako at Canadian Armed Forces unataktuk sa kut awlak si manerang ming mata ayakon na sakluti ukiok takturi mamin Canadian Rangers kut awrat tiluti operation nanok takunak nunay nang may kawi sa katang na akto ungasik tunin tako nunay pikasu tiluti Banks Island inunuvialung mit akputak kikiktangan ni nunabing mit sigjak pasing niglo tasi yakjar miglo nunat siyabong miglo ayon na sa katang ng mi awratao kataw yung nido kunni aw yarima ukyong ugasung ningani awratao na aktong ang ayok kariyaw yun kurardong mit isumaro tsakak si magmata takwa iku marigin ng mi atang naktayliman ng mit ikwara yung karok tidlugo sabagayak kuwing mit nagkadyaw tidlugo hamarak ko awrati nga Matthew O'Halloran o kakpok ikwara rok tok 6 feet mit 8 feet mo tikiw titwin tikiw tidluning kataw yang nipitakaklo ni kanito ni ikitimina ni siyo karok do katro timiglo atok si mayong mit takwa katasok daw yut naruner si yun narok do katriyikot o halaran ukpero suklo ni takwa ikitaw rok lo ni kamitaw na surok lo ni ikwaratuin narok lo ni Glenn Sutherland katriyikon no ang ayok kariyaw yok aksuro tikaklo ni ilinak titinasung ng mit ikwaran ng mit at ang naktailimanasung ng mit.
2: One of my firefighters said to me.
0: Okaktoni katrigimi okajorok tunga ipaksakak tokak paratilaw mat pudlayong mot tan nakapeg katagatigot at tang naktumisungo yugun nunaring miute at tang naktailimatin na suklutigo. Kuwardong miute at silina ninga isumaro tekak pupuyong ni.
3: Keeping actual mano katangin mat ilang idlo anong ningi namang isuting inaulak pali ayo tamakuan kipili alo katang ninga tagpataan na namang ijutaw luang man ang malo ikititaw kataya ngikalwang man
0: katagayik ko kawisang nang mi isurit tilok to kano ikilaw mga parisik ko noto niyaw rakluni kingulak pang may ikperdong mit awrati nga hamarak ko ninagyong nakakpok tanan no tak imaktakbik no kaktiti yung naksinerang ningan no karaktiti katakuyin ng mit no naring mutate karaktiti yaga karong mata imangin ni ago si 2024 ng utilugo ane akang nangitirigay ko o kaktiti isuro ang ningan no tayman natakot.

Hallo Lukut, Lutti aber Kutunga so semana ni bibu minala no meti Lucy. Ulumi kitakung utilugu July 2, 2026. Ubanga kakti yung alisana VIP ki Jamie Jamie lo. Ah, tapani kakti yung Jamie Jamie lo ulani wani pugu. Tunga sa pigis si tamani kalo ni isimay na kadyana tilugu sa kinak to apik. Ano kini ang mga tao si mga yung kalo tamani 30 mo 60 mo guti ka kata na ngayak kisiyan to kisiga ka nang nakakot asin ti kata ngat kisiyan isa may nalok kadya nak tuwa pingalas tamani kalun ni ilak ito nga sabi kasi nala tulima na mituin na street tawa ni Nunavik kitong miyut kivalik kikitalok na mituin na kalun ni miyut ay laulukon tema ulume nijati tin natia palunia kat ila tusagam na katalutay tusagak sa niloko sa katalutaw niya kat lamalunay tu walatan na gastroenteritis ngunin kat tayo na lukat at tutan tusag sa mayakalunga sa kisiyan ni ikay titidutiyo tiyang atamani kutis sistematilugun na bumi suna ni rujak so kaya kang mga si kaya kaya unaya kata inutitutuin na lang ako tamali to uwan mo ako suningan ni amalo pivali ito sa unaya kilo siyo sa kingo yawa tani 12:30 patan na Toby Utak inutitut amalo kalunati to kilo ko

0: Nakumik.
1: Yelak, ini tu sugi jual oleh kata tegun ella nikut apa pakai jual kalau waktu lo tak kau biar kau jangan terpapok. Tapi tinggi sila kata tu nak kau anak sengai ikut YouTube video kata mayu tamak kuah. Tayan nakalno na titutayo yung gastroenteritis. Tayan nakaw yung mayaw sinato ni nalo nalo katatu nut tamani ko nuna po may taman na kutisi si mamman kisiyan nili uwagutaw ng minik taman na teme ko na ta imini ka maginasukun ng migata tana CBC connect tobi utak apasona los mama nona vot kani makam nang itulak yik kone nga tama tama sumo misa no kanol lo tama na mini kamagitya kon ng mga tiko tama ko na ta tana tina ka kuni Lucy kani makam nang itulak yik kone inutijut do sa tulak yio yok do sa bigay kay na lola po
2: tina kuni Lucy yung tama ni ikalan ni nuna kalatunga ako ni ane akan nang itu lagi kuni inut itu ikayok tio yang atau sama je lagi kuni.
3: Tema teman ini nahu mita ko gastroenteritis guna raktau yud inut itu nak dong nami. Aitu doktor kau katak si mangmat unik kau nak pe kanu itu mengata na.
2: Tana nalo kata tu blotau kau sih kau yang ajiye katangin mata. Kisiyan ni mana tana nalun na katak nalun na katak to nuna bubli mami at si mayo ania katak to mirike katak to akaw katang to una katak to tilo
3: kano litako ay tulu katak pat nauku
2: at juging ito mata inuluta at juging ito tau kata nirik katigay katalo ni kis namitwin na tak boleh itulah yo tahu semua meyo balon ni nama angin kami nalo tu kan nakat wasatian nengi konilo ni kesemua tu na atosin nero ni tema itulah yo nama yo tak boleh
3: tema aner nengi atihingi sungung mat takwa aner katak tu kanu ikpigusuga yakpan
2: nalo katak tu amalo merikat merikat katak tu ti akaw katang ito, timingilo sa ngila katak ito, solo nalolo alo ito, amalo, una si katakata ko narilo ito, timingilo sa ngito alo ito.
3: Takwa sa nginak sa uningin, anak vila ka kakayakpan?
2: Ani alo alo ito, sa ngilo alo ito, ani abe mo kaw ikaw tigo bi piyoyok, pero ame yun, nutaray amalo inne, anaw matyutingi, sangin sa usong mata. Ulo, pingasun ni talima mo tema nalolo alero ni kaw ikaw tigong nato. Ang ikasi malo ni akaw nginingani, akaw ngiloan ningani, amalo wasak at akatalo ni agatin ni pilo ato, amalo anak be piyari ray pa. Akaw ngiloan tiloko, alato yung may katalo ko, pivalo ko namiyo.
3: Tema takwa ay tuluro yang nang mat kanwarug dita na nukak dita valeron na pa ay tulung na
2: ay tuloy luwate limak nirmi takusaw dito yung natugo akaw ngilwa na din ni angit kasi maluta.

0: Jaima, nipiliu kujakatak tilu ta isumagi yaminik unikak tilu git. Faruni, kau yama yangin net ilin nek titi yuman nek pata kanu tuin nak. Tanare inwe kau yama yato kangin net unikak unnak sila umat nipiliu kluni Jason Padlock teikane kangin liku aping miutak. Ilik kusi tigut. Kilik tukang napat kanu ili uya kakayang mangat. Inwe kau yama yato kangin net unikak tilugu tungasuk tilaw milabo.
1: Jason Padbury matan na nagkakayuto. Ito magkwa akasya katkat una may nga tuldo, sila may nga tuldo. Imal, magkutildo nga kaya sa ko siya tuldo nga rakto mo rak sumayot. Ayaw si Jujuta on na sa katarato ulo may rakto. Ito magkwa ato kataw si Mami Yatin. Mana in nagdagawa tuwa nang yuksin unikara ka nga ta. Kaya mali unikara nga ta kung nang nga siguro tigil di ko tao tungo na siguro kaya may siyong yunga. Atok si Maroni Kumon. Atok si Makayo yun atok si Marama. Ako at kakala ko matay, itipi yung itong matay na kaya naptay sumapigil na kayo nila mga napigil na kagal doon tama ko nuna may nangyay ko puyo alam do puyo alam na kaste nuna may nangyay si mayot ama abing na kule aming kay ko ay may inuri sa tao ko sa dukidak si makidak lang si mayon kay abing na do amikulong ama puyo alam matutisak takanin matusil tao wala ko mamasyara ko yung lupita ko in nakayabot. Tama na atok sa makatawag ko. Magkutin nung apiyo raw ka ma. Kaya may kakatatatay na. Kaya iba't nudok. Nauyak may otak. Unikato ko rin. Hindi ko to sa mga katak sa manikulit ko. Udo na anikokto na makaro na anikokto ni. Kaya na unikato ko rin. Hindi ko tapang nauyak tapaw nga. Urasa ka mo si Tituro sa mati ildo kay. Dahil na unik ka lang mat, uban nila ta siya sa kulok sa magama. Uban nila ta sa kulok sa magama. Piyaw na kalaw to ni. Suna uban to, uban to siya, piyaw to kiyo, piyaw raw to banyo ng mingman. Saan na, ukaw sa kaya, punta kayo na to, ulama June, Sati, kaupa Sati, wangong na lang ma-July. Tano ko sa lagaw panjakay na to si Bisi kun Puyo Arugdo ang maaring nga amikulwa. Pinagdo ato ko man takong nangwara sa tikay nga lang ay. Talikod do na kinagdo ang man tan na inyok, kinagdo ang man tapaw na. So do tadi nga gud agung don ni kisah gua tu banyak dapat matu si jauh ni ramat taman nak tadi nga agung aku nak tua ramat tak sama anda tu yang katakan ni dia bukan kisah tu don ni aku nak tua aku ni ramat puyuh ramat matu si tak sapu saya ni parok tu saya ni nak parok semua tu semua ni tidur makuk tidur lah. Puyo alok matutitiyawa unok pa, kao yung mayaw na po. Matutisata kami pat matutitiyawa alok, puyo alok. Kaya naikimod lima masyara katok sa mga yung kilok tuwan yung nakangama. Kilakalip palok sa mga anana-anakalaw ka makilakalip tuwan. Ang masyuri, wati ako ayaw alok at wati ako na ayaw ato alok walok sa mga robata. Nakutun niya siya tamang tininigun. Ayo to kapalok sa mga lomad. Ayo na kami, dahil na ayo, paakan ito, amaldok ko, dahil na paang nga, pundas ko ariya sa ni, pulitaw kami, ma, taban na, kano, kakupi ako, yofer, taw matan na ayo, siya, tapos tutuloy mo doon sa abang mo Musukto jiong jiong takkan nalu ido aso kama jiong kami imaria jodoni imaria jod sakami okso kaya jodoni do. Ana ana kaya na ayo ada kaya okso mahata atan ni takun nakatro okso magama. Imeni ujo kaya ni nuba nuba nuba kano nuba kaya kalo okso mayo nakoya kaya kami kumukay. Tapa osuga ng pilya osuga osuga ng pilya kami ima dalo tapo ng pilya osuga osuga ng pilya osuga ukay yung makukulo ni pokay bigla ng kusuga pokay bigla kami osuga kalo ako niya mat abing ng kulo abing ani paning ito abing ani tapo ko matusok tao I am a doctor of the doctor. Adalah ni nusi makatau juga, janu si makatau nusi juga. Ayah ku tiba mak dapat kau ni kepuyo aku kujung ni ama abingga abingga nak abingga amikuran fiya tu kita katok semua juga ada tak kau tu ni anak kau tu ni matu tu sabda asunya mego, matu tu abingga abingga kau katok semua juga. Kita kaya nak mengerti orang pat nanti kemarin nak abingnya tanah ambil asin matu sudah yang laudan abingnya itu amma puyo ada matu tiga yang ketok semua mata mengerti orang tujuh maku tujuh hari mama matu di sana ni mereka apa kau ni kita kau ni sangat yang mati tujuh teman jadi matu tiga yang ketok semua itu nuna mengani kot puyo ada matu tiga tujuh Soru tempat untuk dia semua untuk dunia, pujian untuk takunnya kau tempat jemput tu dia orang tuat dia. Ini juga kalau waktu itu kan. Kerja mereka semua macam cician. Ini waktu mereka tahu mereka macam cikai yang pemus cikai nak sebiji aku kan. Amma abangnya, amiku kan. Ayuh waktu itu dunia, umpamanya soru kai kat. Kisah kini kisah kerja anak tua dok pati dua jadi tua dok nipun dok tua dok doni dok kanal dunia tua dok tua dok nak kafe dok nak tua dok kasih uang tak udah meja saya macam macam aku kerja nak kota saya kerja kerja nak kota tempat abang nak amik uang ni macam tu sih.

0: Talilaksimayunga. Aga ako mali. Sulang ito dito na ako dito nga. Sulang mataw ba ni. Pigyok sa lotte mo yung daitsi mo na makusungak to nga.
1: Tako ing yu si ikping na sungong ming mata na raklugi. Kanoy mataw tako pimagyo va ing yu si tusaktaw yaga kang ningin.
0: Apakaya ulang na siyong ima umamitsano ingyo siyong nangyayin. Ako ima ito mitsano ingyo siyong nangyayakit tamakuning agala ila ubang atong ito. Apakaya ulang na siyong umima ima ilok tumigo tusakan na raw tusakan na kakangin na mito tamakuha ikkaisitsikan na siyong umata. Tama ya tama kuwa kacung aku tiga kena hatap tabu ini kali aku hatap tu tigo kait itu aku kena nua hatap tabu tuli jauh gaya kat ila ini hatap ni umi cahun ni jauh jauh hatap tu ni piu nama ma piu jumma aku kalau tahu ilang aku nama ni lah siung umi juga lo tu sah umi nang itu kalau kataku isemagi kian lagi undang aku isemagi kian logo. La kanu tuina atuni tuna usia khanna stogotta taman de tama yakai tuni usia ga koi atu ma hattaqqa ga atu qunnarsi sima ga ba khayrsima siungugama te ko apuri da su tema yakai titsi kanni siungummata katsuga kanni katsuga kanernartuni lu
1: suri oqa jo qattaq pisi tusangnerusungnerailluti koyarillutin.
0: Tema kulang langgeng mana tu saya hotel kuti. Cuma hal ni ngejadi siul lepang orang tapi kasih tunga. Taman nak siung mimba ni video lautin dah dulu ni. Siul lepang orang tapi lah kong ni lah kong mana mana umar. Tiga tu senang senang tu. Ama tu sekarang kuti. Nipili ukan nila aku, sipita ukan nila ama imeli ukullo, ilanga ukullo. Pila kaya tukillo ni umimmal. Ingan ne, ila akitta kaya hamni nga noon. Ila te imeli ukullo tukaw ukullo ni kisulo ni ima isuma kaya tuinna ingi ingi wang utigillo ko. Ayong nang ikku jimmi yugalo kisiyane. Tusaya uyumija attani attuli urni amlo ni. Akisi aksima kaya li ukaw singit. Tukisin na kaya rin.
1: Takot, kanga takot, nipilagay sakit sila akpiyo, kikotuin nang munarak daw yun nak silo ni.
0: Suli, naalat daw kaya lang ito, na niubakto kalaw to kalaw, ipat sa ungatani, pitayin na ktabo.
1: Jun... Lumi 24 ng okto. 22 ng utilugo. Daan na kasigilak po.
0: Dali magibala yung tangan ni Pilok si Manitin.
1: Wow.
0: Uka pala ilaw karoto nga. Ay pano. Daan na kay kingulak pa kay kayo nalakotik ko ay. Inna uluwa. Yasunok kay. Piyun na ilikan na luwalanak ko nga. Labalaw ta nga. Tahun lalu pula aku semalang kacung ekonomi kama, aku tulislah umur jaga. Nipili aku ni cium makan anak kau, kini aja ni angkat tahu kan dunia kau.
1: Nicau siang nang mi ingin sila katang nang mi inu sila mang mi pisim manat yang maila. Takwa ilagi sigo, takwa nuragi sigo, ingat tugasit. Kito nga sitaw pisim mi kataw va engyo silong nang min
0: panak tu metu ta katong nga bu ila panip bu ma uwan na yu engya katigila oksima la oksima yung miya bu et yung manikan laro nung miya tuto sa kulaw tinago mani ilat tu ta tema ko yuk oksima koji ya bu. Malukia, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: إلا اتخلوا واحد التقسيم كأن له تماني تماني يوالو غتها إلا إشو مخصوقتو غنو كتشو غيغوتي أنك سيماتو ينطبو يا أخشى وما قلت إلا جاء وقت طلبت لي وما قلت له
1: قوي النمي بيبي قارون نسارة في أبق قدك سقك كنغون نربنا أقاسك سقك كنربين
0: ما تعرفش من في اليوم قد أتى نتين تانا ولوتين نفي اليوم لوسما ميجو كيشو تين نمي تين خوان نم تبيشي وهم ممل تيما في اليوم كنو إني كنو نفي اليوم كنو kana kapan ito nang imo minyo siya ma iila ko nago imo ikala iya mo kanin no suna ba anang yawa ko lumi ukum mo sa kasi iya mo tipwa ako suna ba anang yung anak sa ingita ka kapag yung sulok ka ma anang yung ukum mo siya ma Kiyutuin na ito tamak ko araw matalit daw. Dahil na, napiliw, ayakto, bigay siyo, tayo matikin nila, tayo ko na tsalot ng sidi. So, di ulo, tayo tamane po, takulaw ng ita, tamaw ng kayo naksi matitaw, wala ma. Ila, tamaw ng kayo naksi matitaw, ulo, tayo tamane po, sulit, kaupat. Talimang makay, utom niya kulayo.
1: Apa kaya kaya sa puwi ko sa aga. Makano arag di ino'y tamani ikarong ni tutigo piyong nakpat tako na nga ni piliagan ni.
0: Una, temetyo ko nun no. Kitong waka piliwakto may panipo. Ang yutapang ko katao yukuti mo. Tahan ako tiga kata siya ko ikati ko. Niyo piyo may akon naka. Apa kaya ako nakto. Panin no ilagan.
1: Kano iksang ngiko vi kinaw mga okakun nakpin?
0: Panigatahan na siyusi katoy nakta uwatit ila ananang alo. Ulipika ugalo ha. Ulipika nukin nga.
1: Okay. Ko yun na may ngusak to din?
0: Bilo.
2: Dahan na Jacob po si Tiglik. Tamane karong miyo. Unikaw sa kaktilugunu damit. Kilak to rin ang itayo yung may upangak. Tana ingi utakakto kurinit ni uveguman nagovit paningan nut susimut kaujigi agun nakputit ingi utinga ta ilangan ni tusang nang ne agata uvatava nutang mitok tana ingi usilia gelok tanga.

tak kuja ko tau tingan na suka ima. Tapali, tamakwa kilwa tutu tingilai ni minu uba guli unua. Nato mo nakita niya ano suna pa na lako sa ulat ko tau na niyo manggalu ang wata ka bungali nangyarlo mo. Nakita halulaw sa mga tau nunga sanilagiti tau lunga. Suna pa mga tuwi na minyapto alugata. Aswila tau na ni ti tau lato no. Tama na nakita ulo timitiyo nila isibar na no. Kata yung mga tuwalo rito ko nung nalunang yung mga rito. Apasalo ng arkay. Tana ka nga tayo. Tawo nung katakutat. Tuya mga pala rito ko. Awla yuwalo luwang nata apasatuin na ka luwang nakatakay. Ano ko yung ito muli lang. At yung ila tayo ma. Tawo nung tutuwa wala katataba. Tap. Masyong man. Tap. Tasilatun taunonga mittualo latta asyulatu tualo gatta pinnani mipiliuksi mangitto kangattaulla kainne pakkaluatta mittiatualo los magatta asyulali mikkatta tamakwa pisuajalla tutitapmani Okkuusautakulu jaatumi. Ikuma joka kaina aloa gillumni. Akuni ungittu. Ikuma gillumni. Kami gittumni. Uki unguma nilla summan. Kipikuta kautua on angata makuni nga puhunni. Teimeitun olisuttautti alattuu. Taunani ammalo. Tamakua kalluna. Taunani. Natituin nammi. Kipisima otuli tamakuni nga puhunni. Tei mailing at tau tiatua laus majugu. Tak balik jagat tugu lagat tugu le. Mana korat tugu le, mana kawijima lagi tiatu tali, tai sumani umman. Ukama jagat tau tiatu tugu. Taman kifti, perlu selat tugu lulu mangan, mi mailing akat tau tili warnanu. Tamani, mitti majua lagat ta. Sunnan mga taluni, aula ulo mga taluni, kisimili kawin yung mga tiyato nun. Uksuot tumin ito yung nawagata kay, tayo malin, tamani sinna uto alo yato, nipa kapto kang itiyalato. Ako ni kalalo lang sa mama, upin na kani. Taksa dito lugo mito ta, tato arat lugo kisiyani. Takwa, makito alo ting, Nilutua mata, isumalaw sa mga ma. Katatua ulo kata kay, saatu mo kay, mito alaw na kata, nuna mo, mito mo niyo sukuti ako na ito nga. Isumakay na mo yung nga. Suna, baka nga tayo, walang mito sa mga kami. Takaw nga, kawi, kasari ato rato. Kaw mataw kay na mga palato, utapani, kumuha yung nga kay, kawi, kasari nga kata. Tänä kangatessut valutusassa on kattajuja. Osuun jättäisin kätäytyinä pälleen ongan. Sillä oli. Eikö niin ongittu. Kangattakas oli lausumammin kättä. Kangattatti ja vattuahan lausumammin juku. Kangattavallakaan ennassa on jäälottu talu. Uppalukea initti koulunna kättä. Teimeitä lausumakin vuon. Asuallu tänne akutuminuppu pitikumasi joka luo takulugu, kojakisimaka luo akko, mitti apta taalugu lausumamma tigun. Kalunnu oli lausumammi katta asuilla, takanani sinittala ogelluta. Teissumunga suli, kangatasimun taakunga lausumammi katta, teissumunga ikijumak, mitummakai oli lausumaka luottunga. Kata siwa alo isu magilibu. Ila kalagilunu takanang ikalunin. Ukuang ulaw sa mayo. Mahatap maiku amalo. Simiga iditya. Kinyakkanamikya ila kakanamikya.

paklugit tapik mo tupar mo ak paklugin. Agtak paklugin nila. At atag asing angin niktaw. Biyay aktok si Madlan. Ikayagin akpare wala aktara tayo si Simon ikaw tarurit. Tak kunung atay ako rin. Biyay akak suti. Tamag ko ako rin lo. Kaksal matikarong mata. Aksal ni gawit jujiyam matematik tarangami. Piyak suklu aku na piyak katrak semai. Tapi mana nari akal nari yang ni ujuk nego tawan ni kiliunu. Tini mat mati caw tini ngau kiliunai ila ikarung piyak yak. Tapi mana angai yak cium bila mata aku piyak suklu aku ikarung. Tamae mati tap sani tiang ita ko mau yakang me ang yak tuk torod dun yang iyo ko rod dun ak swar ka katut tenya ang maruk la yak tuar rod dun piwi yar yak kuti ang ikaw tin yak ko pingwa ka tuar ng pilang ming matayakan si tigul dugo akin yak tugo taman uyakaw ng tukaw ilu taman nakanga taman uyak katitut tau tu katia garu waktu ni sau ni una ni lu dai men pisi ila pisi ak tu ko yu jum ni ni ru mik lu man ni una su gida ak tu tu rak si na tim mu hud lau ti du ata ta nu ngau ti lu ku ni ata ta man ni ar ti lu pingwa tu na o ma khat lau ngi min man ni ila ni ata ta au lu ti jari lu ni sikut dulu nengah pinguat ini nengi jangan kuat ye ikarung ni piya yak tunggal dok lengah piya piya kerut tadi kok tan oh ya pinguat ni apa kau tu nasib kerak tu ni ida mani mani yang nerak tu ku oh ya kau ni nerak tu sikut kan ni dah orang tu nengah tabunga kayu kanu ayu nyar dek kuai tigur dulu neng akhirnya ambil ambil ila gumanni ang iyoruruni tay manumakwa ang ikagayan telephoria tay manak tigi paruktun ang maru mannitu aqisimatjaarlun manniu nasugimmigami ang asilaiguttarlunni tamannaqisinga ang marlunni tay manna manniktitutjaq ilua pillunni inuksaqarlunni lu ila innuksimangikkaruarlun tamakku inuksaqivaqni qorsuqtay tay mayittoqitjaarlu kamagilo ako ng inyong piya yaktukan na kung piya yaktukan niya dito ako nga dahil piya kaya rata ang kasi malak sa tataan na tao tu siyo yakpaklo niyo uwang ali apak sukasuk tao garo ako kisiyo man naging mga ako kao yung mga imigami yung ukaw di yung nangitilim ng kisiyo man niyong mga kinuning agurak to na yan ilak tilita itsak jam tu sak tahun nak kami ukau jauh darah nak sini dari mana kita suka jauh di dunia itsak jauh kunoan nak pegutan nak kadunan dengan kau sak tahu yang terakhir darah pergi cuma mana dia orang ada tegar ukau di laut tuntai kini lah kau yang mengingat terakhir nak ukau tuin nara mengat imau go tahu mana nuna go tahu nuna tahu man na kasi wong mata kisuk sang mutuin na ila kisuk tuin na no dahil man niya yun na ako ni kisuk tuin na natking ako na sakpo ay bing ako magkua dahil may libra ako sa matlum niya ang matawa ni siwunik kan niya agot magkua tusawang migama ugjung na asingil do abing ngayit imaw imago taong nakisuri makang man tigyan niya kaulak po kisyo kaulak po imago lim abing nga kaulak na takuraw si mong muli mo tayo kanita kanigiyan nila tinugibiyo na kaktaw yung muli taan na tisyo si malak tiluwin tisyo si mayuto kaulak tiluwin nung nagiyawang muli ikalagasugbiyo ang muli kanyak sukurong tining atid lugo ikalugo sugbiyo ni alaga mi tining atid lugo tan ta siyo yak tatlaw ikuruwa sa pusok sok ta tiyak suni urit ta kangad li ikalugo itabang ako mi

Nous accord, Hani Pussy, Daniel Gobunga, tout avec me, Nala Pussy. Ulumi, c'est un manga nick du Vaya route 2026 Motillo. Hi. Hi, Ulumi, si vous l'épargnez, on s'imma. Pinasso Hatiri Loktara, Ali Quata, no Katubini Logmat, retire Logmat, Nakumi Mariallo. Forte Aloni, Akaoni, Pinasso Aunasi Logmira Bissipisikuni, Isumain Nayok. Paling guna langat stilo Allah bimbi ni petu palo hatta langat lagam. Ah, hai, noi ulu minal langam iabut umiyak me people level lagi iabut noa inupak people level lagi dilu naal langam iabut. Ammalo unika waktu mik naal langam iabut samuili ana hatta binak mik opik ngami atta nak temu daily nak mik hajarak tu niup ammalo ulu gayan unika dilu ko. Tu salang kami jabut. Ammalo unika tuak. Miyo milo tu masih kalau lok si mayo mik. Anik sa ano na? Piulici yo mita kun na lok si mama kibi malok tu binek mik. Ha unika lang ayok. Anik sa yi yu biniu. Anik sa yi lok tu binek mik. Takun na tu biniu tila unika lang ayok. Ammalo ak big jam 1996 mutil logo. Tikit tu binyo kaya nga tilurita ko Matthew si tuluwak vinik ammalo king of what tako ako ni kalaw lang ang mayuit ni pilok tau lok si mayu tay tsuman ito saksaw sa kata lang ayok tamani a big jam kutuwa mi 1996 ko dilo ahay tako at kadal lang ayabot sila but email nga lang ayok ukuwa sila niya di ko hawi sa kaintang inong na vimik Nun at siya pong mawala nga yuit, himayla nga yuigok. Uno sa, kutuwa ka pimi, ala kililiw min niya tugok. Hukho ni hak niya stilo plus seven. Sa nikilwa milo no ba yabalo lang ang akta mi yugok, ala kililiw min niya kalwak suti hiti kaligidok pa uno sa. Anong niya stilo, takatumik, 30 miso ngon ilimbik. Hukho ni hak niya stilo gok, plus nine. Umiyok milo no ba yakalalang ang akta mi yugok, anong niya stilo, takalunik yulo, hakuningan itumik, 20 miso ngon ilimbik. Ukko ni hak niya stilo gok, plus 15. Inuk tuwa milo no biya kalalang na kakta miya gok, ano ko niya stilo tak atumik, 30 miso ngon nilimik. Ukko ni hak niya stilo, plus 13. Pupang nito milo Allah lang na kakta miya gok, ano ko niya kalwak so di tak alo ni kiyulo akuningan nito mik 30 mit 50 mo tso ngon nilimik. Ukko ni hak niya stilo gok, plus 11. Ako libin milo, Allah kailangan nakakta umiyigok. Ano kung niya kalwak suti takatumik, 30 mit 50 mo. So, nga nilimik. Oko ni hak niya kalwak suti lukok, plus 9. Ibu yibin milo, Allah kailangan nakakta umiyigok. Ano kung niya stilo nikidumik, 20 mit 40 mo. So, nga nilimik. Oko ni hak niya stilo, plus 6. Salo nilo, Allah kailangan nakakta umiyigok. Ano kung niya stilo nikidumik, 20 meet 40 mood. So, ngon ilimbig. Oko ni hak niya stilo, plus 5. Kayang siya miraculous like milo, Allah kailangan ng akta umiyugok. Ano ngon niya stilo, atwak niulo, 1 niulo. Ako ni nga nito mik 40 meet 60 mood. So, ngon ilimbig. Oko ni hak niya stilo, plus 7. Huwag na milo, Allah kailangan ng akta umiyugok. Ano ngon niya stilo, nikiulo, atwak niulo. Ako ni nga nito mik 30 meet 50 mood. So, ngon ilimbig. Oko ni halangan ng akta, plus 4. Kayang similo no biya kalalangan ng akta mayok. Ano kun niya sa di kabangan itumik. 20 miso ngon nilimbig. O kone hak niya sa di lukok. Plus 6. Aw palimilo no biya kalalangan ng akta mayok. O kone hak niya sa di lukok. Plus 6. Tasiwya milo. Tamahan na kutuwa mi. Amalo kayang soal tuwa milo. No biya.

Langer nga daw mi yuwok. Oko ni hatirin ni Austalo plus 5. Nuna tia bom milo na inimik. Nubo yali mi langer nga daw mi yuwok. Tatsili liyo min ni Austalo hitigalagi tuak baun sa. Oko ni hak ni Austalo wok plus 7. Hope day o milo. Nubo yaka la langer nga daw mi yuwok. Nubo yali min ni nga daw stilo hitigalagi tuak baun sa. Tatsili kalalangan ng kaktaong may yugo unungi at wakpat. Ano kung niya stilo kabangan ito mik 20 misong o nilimbik. Huko niya hak niya stilo kok plus 9. Amalo post veo makkobin milo. Nubaya kalalangan ng kaktaong may yugo. Nubaya liw milangan ng kaktaong stilo hitagalagi ito wakpat. Tatsili liw minyan ng kaktaong stilo hitagalagi ito wakpat. Ano kung niya stilo on niyo lo kabangan niyo lo akuningan ito mik 20 misong o nilimbik. Huko niya hak niya stilo kok. Plus 9. Takwa takwa silni adikut hawisa kain tangi unna samuling ayu inu nabimi. Nuna tsiabum bilo.

0: Ano ang eh?
1: Amal.
0: Ah, tusok sa siya ang ulak sa ti. At yun na ulit ito ang kami. Pipot na yun ikaw na sa kibot.
1: Nakukumayok. Uwaka na wa. Ilap pa sa mga umayok met. Tama. Ulo at ulok may labon. Latak kaya at ulok may labon. Tuwala ko. Ulo may. Sito metot. Makumet sunay ulo ha. Ammalaw, akakawa, awasin makahit alaman, awasin law, pinasulokit law. Ulamas nilawon, nulaktok, siyahan ni hatasunay lang kami, siyahan ni unay hatasunay, pinasulokit. Ulamas, pukunay won, tamami, awasin law, atasunay to. Ano kayo bon? Awat yun, talaga mawag sila. Sumawag nga sila min. Piyak ko na. Awat yun, sita man talaga mawag sila. Talaga mawag mo. Tatok. Ano kayo nga? Uwan nito. Ulo ni. Tamani. Tamani. Nuna kini, umiwak ni. Pagkato malawala. Ako na yalo, pakalok to. Nakalok sa ni, ane ko di hati ato ko, urlo ka ni. Urlo na makko ni, urlo na makko lang ko ni, tama ni, isra ka at lok mi liwot. Urlo mi, isra ka alok, ikulo mi yuk, kakatakat, tama ni, isra lo na ko na ito. Ang malatak ko, tamang kalok sa mga ta. Ako na ito ako man. Noon na nga ko sa mga ato, takot siya. Takot si malok maliwi. Takot pala sa sila. Hindi na ako nakturo kay lok maliwi. Noon na nga. Takot siya. Takot may mata. Ang malatak man na. Noon na nga. No na bon, tungulok si si maloktok. Takwa lalok pay, makita lalok siwi. Takwa lalok siwi langit, makita lalok kami. Sila na, piyong lalok tokmat, pinman tokmat. Taka-taka, halakaya ko kasi ane, si makumahay ko nalok may mata. Si mga pinman tokmat. Ako na lang ang chokman. Makaituin, nukhaan ay tulungulwa at tumanin.

Nakatangwa sini unak mut iye mak mut nakatangwa rakh palau mut temet sini pustubini ulak semuju kadak tua hatiga nunali sangan nunga ai si matak tilunga khemat si malak tangan ulit sake ngilam ulit sake ngilang ngilak tilugu pustubini sini. Tama ko na pagtu hangin tumiyot, na pagtu kikita ni siyong ito alam mata, sinani siyong ito alam mata na pagtu hangin tumiyot, tingaw yanik, nuna yanik, itsutinik, kiyutta kaya siyong mata. Kiyutta kaya mukhaning ito mitako yawin na kaya po sing ngayok. Nunali itibiyan ni nga, kakay itibiyan ni nga, pusing nga yung binak. Tako kato binak tayo na kayuk ta kaya binak, pusing nga yung may kada kumik. Kaya yung binak mik. Ano kim, pidaw ting kalok suni, nakatangwa suni, ayaw na kami, kibitwin na si yung binak, tinsakin yung ito mo. Tin chagay kalaw man tin chagay ni talam mo kaya maulisung aktilogo po si tuwing niyutsuni tin chagay kal tagadam makisyan ni tin chagay ulisung aktilogo po si tuwing niyutsuni tin chagay kal tagadam makisyan ni tako yao katagtsuni kakoy ngayon may ano aktima tuwing niyugami. Takkan nama nga niksya sugo, utokak sugo, aku ingin mat, tamai jiyo mat, cintin cakak simagalok suni. Asu ilani cita lukutok, asu ilata naltu galwa, kisya ni tukung ayo. Uli sungak tilaku posit tubinak. Tini sali maagalami tin tsakak ni mutikit sugo. Kibi magami upin na ka ni tukong ngayok. E maa ko ni. Taan tao tulok si madaka. Kubiti tao tilugo. Tiguaw kami at atang mga minyot. Inang magami mo kubiti tao tsuni. Naanga katsin ng miti sugo. Kutsaka nga tsunitikimi nga, hati ka nga. Tanalo, niya ka nga inna nga tsuni. Pama nga tsuni inna nga tilugo kina nga. Na nga katsiyo nga nang miti kaswaksi ko. Kutsaka nga tsuni. Kuwiti tao lakto. At wala kuwi kami. Kuwi gila kami. Kapu mik. Oto tigilugi tamakwa khalo nalak taik. Upaw tiyalo upabiyalo yung kapu tilis ti. Upaw tiyo kami. Upabiyalo khalo nalak taik. Upaw kutaw kami. Kapu tilis ti. Taimay liwali alak tutaan na ino. Kanin napi nga, kingagi kanin nga, kapulibalaya kami, kapu mo, nuitagun na ila katakto. Temetto ako alam mo, kapu ako alam mo, nuitagun na ila katakto, kina nga, sila may galakso ni ano kakatang imat, anak sa iya ko sa akto. Tema, kubigay na kami. Kingul leo suni au kaning agut au lakto am magalut agani au lakto kaning ani imau kingul ning agut akhir agani piyu binyak au lakto takau nakhanik kot temengalok suni. Taman napia to hutau ni rikcarik tok kapu nuitat agun nai galak liu ke nanga kapu mut allah gak tau ni rikcarik tok

Tiyakakta sa lakaya ka lok tilibo asiano. Kamagayaw ni tangin to naman kapuk. Kina limami uli ilaka lok tilibo. Otto tigit suko. Anya sokti. Kupak kukulami ay tuwiso ni khawji majwi. Alakakta upat. Kalunakta mulo ni taman na kapuk tiyakta upat. Kupak kukulumin yung mga ito daw kami alak at diminut. Asi ko to'y naso kapalini nga. Alak at daw kaya hangi makito kina nga matulaw si malakalok pat kapumot. Tiyak daw kaya hangi to. Alak at daw kaya hangi to. Ukang nga nga makialo kaso ako nga. Tiyak daw kaso kaya hangi to kapu. Apiyan lang ito. Alakak tau pa asi ko lang mat kapulin nga. Dahil ma, kapulin ng mininadi kami. Niyong atalilwa, awlat sa lakto. Katika nga ang ito. Pamang kami, niyong atalilwa, ikinga nga tsuni, at pangasito nga yugalak. Ikinga nga kami, niyong ata awlat sa to, awlat ahak tsuni, awlat abakayal na gani. Kaya may galok tiligo, takon na tuwin na sugo, kamagit anago. Isumamit tiyan na sugo, kamagit daw niyo sa gito. Kaya may tayo maawalat na kung nasidok ko bigay kami. Suli umba lang ito. Kisya ni, taling at ilo, adapakat sa makikatuto sa alakmat, makikiyakto sa aksuni. Ni ako nga lukakat, takatalak suni. Tama na kapo tayo may lingin na to, imini kisayan si kutito. Tayo ma, nakita palo tilugo iligi. Uy galagas to ko lang to, nakita palo tuti uy iligi. Uy to, ni maka nakita ni nga, to kasiya kal na ito. To kung nga mo nakita. Uy galagas wakalok sa ni nakita. Tukong nga kami. Kaya mapibalayangin na suni, niyo kaya katakto, lalo nang ito niyo kaya kninga. Taban na kapo, anak sa aninga. Anam ninga aniyadok. Kapo ako alwi. Taban taga anong niwininga ilo mo ang akto binyo kapo lituin na lakto. Ani alak to anak sa anak imauto tigilo anak sa panliyajo. Anong nang ani panliyajo. Niyo kaya alak to. Niyo kaya kami. Piyun na siyo minak sa walang mayok makikaswak ni nga ni ako nga. Taligilo to alap pala katak to. Takulo ya alak to nilo inun ni ilumat sila ni sanayanit sa tangit ni anak sa ikaswak to hangmat. Tay me chau chu kamagi chau chu ngitok anak sega swakta Allah ga ga chu mata inui ilami amaloni anya chakti kun kaaji ma jun khallu nanu aat chitu na chu kaaji ma khau jang chu ta matu ma anya chakti u ga lak chutik anak sega swa ni mi chanu khallu na u ga lak chut anak sega swa ko tinga ti u jang mi ma khallu na Inyuli namin nga ni Ukhabo nga, anak sa iga sa akutin nga ni. Tamitso ni anak sa titawalok si Maluk. Tamit ko kaya ka, suko si Ukatigi siya ka. Tamit kinguwa hala kayo. Tamit ako nga yung binigulok siya ni anak sa iya binyo. Imatal mo ato at ang walik, inukko mo yan anak siya ni katangutik siya nga ka, kiguwa. Tanta ka kinguwa hala kayo. Kaya ko na tuwin yung inami, anak sa sabi niyo kami. Kaya naman yung kasi utaman na. Aw, kingulli uso kong makubigir mak. Aki ako nga ni Piyo Lakso ni aw, mi. O kaya si Miyo, kingulli uso utaman na. Ato ka ito lang ito, kingulli uso. Kaya naman yung kasi imaka, taman na nukkanit sa ngamat. Imak, tu yang mencari, amat mencari mata ilang.

0: Thank you. God be with you all. Mm-hmm. Thank you.
1: Look at me.
2: Hi, Epic Jam. Good job, me. 1996 hotel logo. 30 years. Hang exima. Lek tu si malik miyut. Aku si ulit wak pa 30 years na sa katay na. Tanta ko ano ko si buli pa o. Lok tu bini Akpik Jam ngoyuk. First Akpik Jam 1996. Tak ko ano ko. Matiw si tulu wak amaloki ngubat. Pingo ati loko tu saksa ako tak treat. Hano yung ito ako ta. Pinaso ako sa'yo katalang ayo ni. Pingo ati chiliw me katalang abong asuli. Akpik Jam. Apa tilah hulil wakka oi hangi lasim mi mata.

Ila sibul lepa misla kanuin nasia mengatak temani kibal lemet ukalima lau logi. Ang bayan ipigya kalunga unuk nuwiya na tugo. O ang daluni 20, ano ikiya ayak sinunuk sak, nuna yung niya temani 7 miloni. Akagu sakin na kumatoko, nigeloni 20 mit, nuna yung niya temani 19 migu masuni. Kasi namin namat kaya jamite ma unuk nuwiya na tugo, kanang daluni 30, ano ikiya ang nasakti unuk sak, nuna yung niya temani 8 miloni. Akagu sakin na kumatoko, nuna yung niya temani 19 migu masuni. Igluliga ajung mili unuk nuwiya na aktu gok, kanang neloni 20 mit, anu ikliya ayaktu ta unuk, una yung niatmani 7 miloni. Akagu sikin nego maaktu gok, nigeloni 20 mit, una yung niatmani 20 migu masuni. Kamanit toalit unuk nuwiya na aktu gok, una yung niat 13 miga yaksuni. Akagu sikin nego masuni, nigelo maaktu go 20 mit, una yung niatmani 24 migu masuni. Salang milyon nuk nuwiya na aktut kanang neloni 20 una yung niya tamani 8 milyonim sakin na gomato ko akago nige gomato ni 30 mid una yung niya tamani 21 mi gomato ni tekani salang min nao yan ilyon nuk nuwiya ila sakin na naktu gok o ang neloni 20 ano ikliya sinun nuaw una yung niya tamani 8 milyonim Sekin na gomato ko akago ni gomato ni 20 mit. Una yung niya tamani 18 mi gomato ni. Nagwata ko sila temin na siyaw ila tamani kibal lamit unnuk ama akago.

0: Manili tam nat servia na tiwila umayulriala kningatok tamangat kanasenang mit tam CBC employee mor na tela sama akos kawiyala umayla sunan nipilya kang na mga atak awyoyok servigila boom
1: ila Andre au kau kakatiginega kangatsinikun umayulriala ngitnik au latsijiyok Andre taima nuta mi kangatsinik qiqiu sibik ukuila umat kanuituwa
2: kakayu sa gibi ang iyo kolo piu ako niya lo nutahami ping nutahong ito mi pekain na kata tema nutahami kamagiyali lakpong at huyo sa gongulak to mi
1: tema avikima niya ko matatagayong miutat imang miutat nuna miutat lo taman na hutay man na mga okakunak pin.
2: Taan na kwak si Vito Kalo tayman na mga piyaw lawak si Mangnang ma una nuta akhiuma akhiuma gasu tabu man na ma salumatit sina pinasok tugu man na so mago nguliok atau sa imang muta ang mapakata nuna muta ni.
1: Tay ma cardboard box ni atok talaw mata purit talaw kaptiguta ko alilayot amehutigo ni kayuhi bigigaluk sutigo piyo kaptigo tay man na inaari ba?
2: Man now yume tay man na atok yung nektugo galwa ukwa rubber bands ngun nakaktaw yun at atok tao katak tun amisuno inungno. Tema rubber bands me box yung matchak pata tema kwak sigwi atok nak sinakto galwa.
1: Tamag ko alila yu atok tao tilungit ayulaga nga kikiyo hibig au katao blutik hikopter sutik tahan na po alik toklo nilo tayo man na ining ano kay plastic ni atoko yibihe
2: ilangi sanagya kakatang matakwak sigwi so inwi sign in sign out katang nakluti alila yung titira katang nakluti ukwa rubber bands piluak tumu

0: kwak si vi ayu le ka lang nak pa u kwa bigi ya u no kaluk vi ya u nak lute am nake sorok ja sorok ko yin nang ngim e
1: la haluman ne kau ma na asuni wan
0: e saluman nang nang nak sa suni am tawunga kan at atokoyimu manamu salumma koyi narasuktugugalwa
1: taima angine khaumarluni a iliknoreaqarniartut ilihehuaruti taikunga auyaq tuvaiqpat maqaikkanertalerpata atugaune qauneelernarleaqpo
0: e atugial ilui pitareal nealisaarmata taima uvannu qaritaoyarala Andre Oko nguyum message kunnarnaarluti ugvaluunni sanag view ikarani 6452350 okaluk view yagunnarnaartu
2: poyannamik sama tana CBC kunipleriyo okallagat kalawtilugo Andre outcome tamna kanatnamit umiyulayala kunningaarto sunan ni pliya kang nga mga ta unikat ligut sa saktabon. Koyen namik,

0: Tisai sila tisai xamint man kathanang mid, manali dana piva lele yutaman kathanang mid. Dana adams piva lele at lugut sani aftigu.
1: Unak ti yamana. Hila. Duvai duk. Tangatlinik. Ipaka. Pekulog tugut. Umayak tulip tuni. Umayak tulip put tamani. Duvai kriman lagi lumat. Unak tu yak ila uku yak uku na ang nayak na kahimak may la namito yun na namilita kabdo na ano nang yung miglumi tana uki ako unak tu nayak mat budget ko yung imalaw mata I unak higok mana hiko ka laga yak tukuli na mimea tagoyan ni huli ataw ka ama na apote ko ti tiyanak to ataw ka awyak mat awyak yolok matamani tuktoy kayo ko lene kaktaw lok to takuya lok to agwen nilo tuktoy ka ulok mat Tikir aku jauh meluku, tuk-tuk aku pandai lutuk, karena Julai ngorangai lah mak tepat, kayak Yuli nak mata tuk-tuk tamane kan cenderung ni, tiba le lutuk walau kayak pandai yuk, kadli lutuk, mana waktu lutuk, na awak dah halau mu tahi awak kau tinggi lama mata tahi apa tinggi ayok merau mat ikunak cakeka ayok nak terau mat awak dah cemerau mat tak kiki

0: Ahir, noi, in età petaurtutig, doktor, ahir, no, ino kagumne petaurtutig, ake koktau ningani, teman na ina lau mata, pindagaya yaulik magliakto. Nuna leo iloani tiamani maila, ekalea nao lukiluk tilugu, hituluk tilugu, ekaluit. Takayomut. Ta ano ka ang alo tildugo tay ko hekop tildugo makula giyaw yo iglugto ako giyaw yo iglugto yik ko tamani kanya tildugo na iglugto ako tiya tiya ay lao po ano ka ang alo mo Okau he legenir mullo kamisene viau yo tamani lauksune inuluk tane katimati chilauksune ilita viau lauktu galu emakko atingin ne pilaungin nama ikai kano okau inutito ne umikano okau he tamikano Tiliriyuyu ila akawoti kaktaktut tivalletit iniluktut inuktu kuyillu ti teiman naittunni tunni hilauksunni makuunnu ilitakuyauyu kalauksunni. Ni ukkona ki buk kihene kuvayahuktu nalunai umeaktuhuktut umeaktukmakki yoamat. Amma Umiak jo tikit tak tu tau nangat tikit pandai kau ilat teman ni kenyak sini kan ni ane utak kau yak nak mat hiko keluar ni kau nut teman ni leng nak le belum ni ayok nak un leng le laptop kenyak sini hilat tan ni hiko keluar nuk kau yak sini hiko keluar ni kau nut Tulah hui laut mat, umat tak. Tapi tahu Himalaya ni tu tebal, kira mega ya. Ini tak kau tebal. Tiwal dia kalau ya tu tamak kini cahaya kalau agak. Nukai itu tahu tak mengat. Ila tu, inogun ni tu amma. Katiti tau yun lu tamaan hile. Hamat tayo ako hong may agla. Katiti tau yun kalaw mat. Kako. Nukaya ito yung mata. Kaya na ito kalaw ako yun. Pangnaw yalit tugo tamaan ni. Kaya na ba ublog niya tano. Maktag na ilaning Manila. Kaya ay po. Debbie,
1: hi.
0: Kanya tinig ni ilay na nang yukaw hindi yak na nalunang ikalwak to. Ito ay ito ay lapo.
1: Ay, na magdoro.
0: Kanya tinig ni.
1: Tawan ito upang ang unarap tilugo sila siniglas o kutasu yara o kibag sigilaw ng imiya nga.
0: Ay, at sigilaw ng ita. Nigling na ina lawksun ni Amma hila luin na lawak si tao yakto. Aula hagang nakigalawak tilugo. Amma hila tsako ka nga hikin ni uluga anak suni. Ay, uluga anak o yuk suni la. Una loa mo. Ublo ilangan ni loon ni. Una kuya tiyame alaw mayapay nga lukinya lukita. Awal harga kima yutigo, ikan dia kima yutigo, ikut pak tilugu huli, tahir ni. Oh, nalau kuni ublo ilangan ni, kian ni. Ite anik ling lagat talau tu, utun nak pandai tilugu.
1: Tapi mana korang mana ni tuin nara, anik la suku tasu ya rasuni utun ngangu tilugu. Korang na korang ni nganu kai awak, tapi mana ni tuin nak kai nani tuin na.
0: Amma teikkoa

0: тикиллугу айпаангу тиллугу катимакатеқарираумат иннуи сивуртингинни илагиаулунни иннуи кингкиккартуингатта катутсеқатигиинни катимаингинни пигиарнеарнераиллун катауллуни кинаояқартиттинэрми сапуннеарнэрмит кисяни Кейтлин Джоанас униккаарпоқ таанна кинаояқкуутсуарму тораангангимма сури
1: Kanatao pangayo kanga Mark Carney ko John Mito. Inuit si Vulak tingin ni pilagi katakaroon na si Terry at tukan na kasugto ni. Gava matukakot pivagayak palya tilugit. $10 billion ang atani tunik atong na ang ningin ni ukil taktong mi. Atok tao kayak tunik unatakti ni amis ako kayak titin ang mot. Nang minaksulak palya ng mot. Pekotak jualo sana yaw jutik sangin no. Carney ko John May lakpok, panti kasanot akagunot, upagtaw laok sumatin nagit, kanatao pangayok kangin no. Unik kangit amatoy ko tingin nig o kalatilugo, inuy king kikaktoy ingilo, pilagi katiki katimayingi katimatilugit, o kalauktok, inuy kuk pipala ko takakayaktot, takuning anutanik, sa putjitjutik sanik kinaw yanik. Atok tao kayaktotik, pekotak joanot no tango kayakotik sano, inusingin nulo aki kayakotik sano. Manak ko suliko joan mo na aktot kinaw yan, tapang aktot, aki tao si mangito.
2: Inuit sivulak tingit no tango kaktitaw ko iyo mitak tingin ni. Solo karniyo mitpikilaw tangani. Kanataw sila tani ang aktunot sanayaw lawak si mamma. Meligay kapamakungin no sanayaw lawak si mayok. Una David Joakto kaktilugo kingulang mi. Caitlin Jonas, CBC Bivalayot, ikalun ni.
0: Canadian Armed Forces kutakwa unataktuk sayt ukiok takturi maamit kawisak kanilang ming mata. Canadian Rangers mi awratao dunni Operation Nanuk takunek nunay nakku kawisak katang niang mata ungasik tuni. Takwa nunay pekasujilugi Banks Island ngunakaktao yu inuwealug ming ngaktunik akputak. Kikiktangan ni Nunaving Mit ang marusig tsak pasilima ni Tauvanis tasiyoyak juwag miglo nunat siya vong miglo. Ilinak titinang mit katutikatikaklo tinedo kun ni Aoyariman ukiungo kasung ningan ni Aorataw ni Aktong. Ang ayok kariyaw yukuwag dong mit narunak siya mang mata nautak sukuyi kataklo tig. Ikumarigay ng mi atang naktayli manasung ng mit. Ikwarayo karok tilugo sa vigayak kuwing mit nagkadyaw tilugod. Hamarak ko aurati yung Matthew O'Halloran o kakpok. Takwa ikitok 6 feet mi 8 feet mo paro takitigilok dun. Okswaro kao tinit kanitlunin. O kaklunit ikitiminan isyo karong mat. Katero timiglo atok si mayumidlo. Takwa katersok daw yut kimero nagtaw tilugit katero yikun ni O'Halloran ukpero sukpok. Ikitaw roklo ni kamitaw nasu roklo ni ikwaray nalilawpok. Glenn Sutherland katero yikun ni angayok kariyaw yukurak dungmit. Aksuro te kaklo ni ikwaray ng mit at ang naktay limanasung ng mit.
3: One of my firefighters said to me yesterday.
0: Okaktoni katriyimi ipaksa okajorok tunga kakto kakparatin ng kaktoni puglang mo tumo kasugiyaw luni kapya surok tugun. Inusik put at ang naktumi sungung matnunaring mutate at ang naktayli matin na suklutigo. Kuwag dung mutak silina ningak isumaru tikakpok puyong min.
4: Aksualo mamakatangin man ilang idlo anong nini namang isuting innaulak pali ayo tamakuan tikwili alo katang nina tagpataan na namang idutaw luang man amalo ikititaw katay ako ng ikalawang man
0: katariyik ko kawi sa roktut ikiwara ng mit parisik ko noto niya uraklunim. Kingulak pang mit, ikperjong mit hamarak kung at taarat tiyingan niryong nikatek po imiktakvik no kaktiti yun naksilang ningin no imang mit karaktiti nasung ng mit no naring miyote karaktiti kuyaw raong mata imang min imangin ni August 2024 ngutildugot ane akang nangituririk ko o

Pen ngaksala aluak tilu. Dari umi wo uik sakakama. Tak ulah awalnya ini tak niklun ni. Tapi sebab ada tercep tak agi akan lelang langsung akau yang mengisunga. Agi akan lelang langsung tak kau lelak tunga. Tapi nak angal awak tulik. Parukah angmat tak pani alik ok senang migo innap tu tu syakami. Parukah angmat itu. Sit katilu, ubaguin abunu anak-anak juga, oh kalang matang napaun ngat na, kau yip kacau misunga, uinik ti tau nongman ugu, anak gaya tua gakku, oh kalang nongman nausu ayut kingong awak keluar suga ayong naksun, tak ayu muang nangata, tak kulek punga, sunat tuin maku agak lawak lawaksun. Anit siya, siyot kang luktot na ngungman. Ila, dusat siya ka loakso ni. Dam na ang alawa, ingil kat siyo, kimog sa kakto, okaw diwa, takayong mawag iklutat na palang ng mata. Okakso. Tao nung aluktat, wakaw talbatean na igluligayang mo, di ka kataksin ng naakbukot, iklulik. Ma, iglulil ko sa Ignasi, magama. Tikitugod, uplagod. Sinik talaw ng isu ta tikit tugod uplago. Tagwa ubong nga ite ko yaw gama. Ananat siya ang atam na kawin mablugo kiwiw. Ananat siya ang maangayo ha. Ite gama. Inakunat siya ang ito mag ang oktok pang mga inakunat siya ang ito magtalag. Taman na sigyak imalik yung matkakiat siya may ato mag sunaw po tayo. Imak talak lu, di lewat luar tu tarik tarik lu, pikat dasar. Kamani sih dia maksa innap tu, tak punya dasar untuk yang innap unwa, tikin nap tu, nuku rap tu, auk tu kuma, kalba, kalba we kang nilung ni ala luar ama, nau tarab doi kahana kaki cebaku. Kau tak ingat angkat siak tu yang min manis, anak-anak nun okak semua. Tapi malu bahu ini agak gelak dulu bah. Iko, tapi malu ik sakitnya lah. Utek walak ama, ok betul yumut utek walak semua. Utek walak ama, ui hang itu tayaku. Kail ka talikot siya mamayang mat. Uwam ni tiyan na ang haangal na kangal. Tuwa kaya kalangangap ko. Piglak suni. Ungawala yung maang mat. At tulang ikawakap ko. Aki yung magalwak lang ha. Iigo. Isumaksok to nga go. Isumaksok ama. Kuwiasot siya may alak po nga. Nang uigigwangin ako. Piugingit siya ako. Kuna uwa-uwa ng aksak piyong ni. Aswila. Dahil na isang kiyat ko atatangan. Atatat siyam no tikika nga mi uglaluin na soktok talarito. Atatat siyam maokaw tilang nakpa. Sa pilaktat walaksin na kami nga go. Susan mo lugo. Akat na ang mo. Kimaya lagpaksunga. Iya lagpaksunga. Anak nak gok, aksi gok tu cia melak aku. Itu nak gomagok, talerik tok, okau tila reliuk. Natsang nik lugok, sunami ani, mama ngosung itu kuga ma, iga yawin nalar angat, itu talik tama. Natsang nik lugok, ogjung nik lu, ayer nik nak itu akang nak lu, nak kablu nak taning nak kayu itu nak sertok lu ni. Upilak tiga lawak lenga, upililah yupsa tu galau agamagong, inut saungit galau aksungat,

ukuak ko malak lunga go o kalao ele ukuak ta ka so alak luninga taim na suin na suin na man yang ni cha ka tukku na ka luni ta na luka kiling na na sok luni dal bani patta ka tigilak pang mago dal baki maya ka blunga taip sunga uyik samnig itiram

talba uik sano ab yagalo akau pigi suangin magutai suminga pilang itoko wakakpo talba piwik tut kau yi malagam taim na uigi yuman ningit pagu okau sit kamin ingat siling miutau yaksuni wakakpo yang ni cakap tu juga mak angayuk sengmin. Taip semua ukuak kumalak pak. Anak anak kiri aksat tua kalau aku telin namu tak ikar nak ikar wak so. Allah yang aku pikir nak aku ikar wak so. Okan tiga orang ni luka luar semua kiri ayu itu mat. Ila okan aku ni mail wak. Dia nak pilih aku so. Sunau betul betul isu malayok si mayuk. Nakit ka nakait tungi langa natsiklo ako takaktunga king nakaktunga ama ayaw ni king nakaktunga ama ugyung ni kahatilang ni taka uapting no pinigi ako kang nitay ano ano ka kiwi aksa alak pagkalo ako na umeksok doktor ba mailo ako minipila ko sito ako kiwi ayaw ito maani bilungalo. Allah yang pikir nak aku, o kau sih tuang aku kape anang man. Ika kamu nak pasi tap kunung aku, ubah bukis wangi temu itu ada tu. Ada o kau yang mungkin nama kukluk tu ya pituin nawak tam na anak saya akhiru. Apa ribanga? Kalerawi, now. Isite ko mga maaparing mga angyakso. Isite ka loak na kami, isite ka tanganing isitilakso. Isite ka tilungatam na uilugiyak sa mga itakso. Ang asalugiyak ming mga isumbalala ang loak at lunga. Kuwiyaging itwakso. Sit ka ti ite kami, ang kao diba? Nayak, huwa. Hunaw ba? Natsiling mo kami, uita ako malang na pin. Kinaligaw. Angaktak, angang minig. Atatat siya. Angaktak. Humagila kahingit ako luga. Dahit ko nanitang niya ang ilaktunga. Atatat siya tingni. Awlak, tulo. Dahil na, uwe katiga, ikayok tigit talaga ako. Akat na. Ayaw ap tigo aksya, dahil sumanag ligit siya may ang mga atin atim nun at siya kagaming nga. Uy kati maukaw diba? Uy kati gay, tamaksin na to ka butit. Uy taka, uy ginayang ni, uy taka, uy ginayang ni. Nalat siya aktang na akputin na yun. Uy tako yaw lakawit, alamin. Nagligit siya may ako, sablo ka kataw, kaw yalang nagpangatal mo, upe kaya ma. Ang nga yang uluhilan ta. Ang nga kutap ko na ninilog pala ka ma. Uwe kalak siya umakatak ko nga. Kakangil lawit siya, nagsukok lawit siya. Utak sila wakalwak siya. Takpikaw tilugit ilat katakuyak to'y nangilakakit. Tamang na siya magtagpaw nga kamanit ka mong unga si magama ang iyong unga ngilagama. Takuyak tuwit na iyo ito lang amalun ni takusuak pagtakalwat ka ilat ka. Unip ka siyam ni gawla yung ngilagama. Unip ka ang nalak po nga. Pitsi ang nakpat. Unip ka ang nalak po nga. Hunaw ba algang nga pitsi ang ito hanatwitit at rariwang nang man nga. Taip ko agad taktali at kasibulak pa. Unip ka ako ang naapit. Amit siya at siya mga tuming anana ma. At taktali ako ni piso ako ma. Heklit siya ako sa mablone. Sawahim at siya ako na isitangap ko. Isitanit na ito ahap ko. Ilik-tilik pong. Isumaw yakso ito alaksong. Imnali anana ka maksulo kaya ka ngami. Ilik tang ni kunig alak titak pala akong matigun. At iptaw kay tamang ilik tang ni kumig hanak ka na kumakaalamig. Unaman na amyak kuwigyak lo pinayakama. Alak tilo ang uginak tumig pekang pinayakama.

Ahteri kshawi atama na teri kshalak kang nago. Wui ga kai guman ublo mi tarak tarsuni. Ukau tiba wui uksi shwakpin. Hunamun. Ako atak tala wakin ukuku. Ukuku akson. Nau kaitut tuga yang tasi yo yuk kwak. Nam magin agat kwit ukau ti tsang lo ako. Ati langit kawap kigila. Ati pigem yang rehan ati pihong hiyuk kwak. Aku biagin ilaksu. Atak tang niluk kemudian atak tukitak tutuan yang piniluk kwak ami. Aku biagin wakit ayok tunga. Ati pigem yang kitut tuga yago kwak. Ali lang itu kilo lang imak tuk. Asuko ayok ama. Kano ayo salakpit nang ikawitan ba? Ilago ayong nang loobing man ako wipalut nang awan matal nabulup tangilo imit ko tangilo aatulang man. Piyad lagi ame ako titiyan na ako ba lagi ame ako ba lagi at wapo. Ulit tuwag latap ko at taktag at anikaw niyang maklimipimun. Bukaw diwa nga, takuwi. Kwatiwag agama unip kagatwag ayuyak pagkakik dahil baka nito yung nangyayagod amahan ahwat wala ka ng migamak anan mo kautak mga talaga na namo ilik takaw tilagil din haw ilik takaw tautak nung hanak sa hanahok silangin na ma dahil na ubam nipitak nung akihian ilawag dahil na hakihan ning maukaw tilawang atamat ko amat kain magit pigisugin makapkit pilgulo ang makutugam ang angay ay tong ni kuging magin maksuyo hatigit kublo nigit siyak laksi mayulog dat at iliyawat walang migagko ilik tilangap ko ang yutu yang matam na tunu atea na pila ko nilangap ko mikliga yang naklugo. Daim na siwangat siya ernit na nga. Dali man yukiulit na nga kong nui siwang man. At iginilip ka lo ako na ayaka lo ako ni na ako nui siwang ko na tiyan na iligin na ako ni isaak so ni. Kaya yutu lang man. Abi mo ang namumukaw tiwang oo na tinog sige lang niya kwa nui siyang man dalbo na tapak niyang man tam na sige lang ah kikop tawang ita ka kikop tawang ito inilak nakunot ta ka gaya mo manam magingin mago ani manam magila kasingin mago tam na kasiya ni sito ang lagupin niyang man kaya mato ako nga anit kablu anit kablu damat ko hanay shock sa balaga mahunawa aligang mamanga kahiman ng mga algat sa ungitid hanay nilog palaw katkatamay tam kamit wala kayo kamkilut siya kay katakso kano ko natin na pigyakalawang ako inalag pang man at inilong nalangap ko kawisak kakso nga. At sinilugi akala ako, tumatam na itigang makangaan niya at siya may angman. Pero mo, pero blue, at ay liyak tong liyak tong. Iglak palog tutuak, nagtuhala ka, mga ngil ka muna, pahito akong im na kanan niya. Hunawa, pero kaya ako tayo tugaw na kama. Kamitaman na kami, kautaw blue ni, iglaw tayo hanat tuk tinggit ay nang nak nak amhunau bauna ati suitu ni kanakat dayu lau ama unip kakat wakayu yakit ayo kama talba isu anu talba kulisak layu siga ma pizza ungitu galwanik mailun ningung mat tahap suminga unip kakwa lau tunga huwa amma anit siya nga ama ko kaling mo tayo kani igluliga ang ikalaya ko ang man ikitlo ang migam ikinangatotet o hila ko nung magpakataka ko ang ngadama sit ka tiyo o kauto ka lamang ayaw magalangit ako nung kayagit bigangit ako kinukuha kamutik pibunukuha ikitoy naslong tawong